Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Filipino Hour dito sa City Park Radio 103.7 at 96.5 FM. Ako po si Venus Katakos na makakasama ninyo sa hapong ito. At ang una ko pong kantang pinatugtog ay ang pamagat ay Leaves ng Benenben. Pero bago po i-discuss ang kung anong ang ibig sabihin ng awiting iyan, ay babasahin ko muna sa inyo ang latest na weather forecast sa Launceston ngayong hapon. So ngayong hapon ay may possible shower, chance of any rain ay 40%, maximum 18%. At cloudy, medium chance of showers nga, sabi, most likely at night light wind. At saka mayroon pang isa na kailangan nating banggitin. At pasensya na po kayo dahil first time ko po ulit mag-radio makalipas ang dalawang taon. At ako ay tinuruan ng aking kasama. So, ang temperature sa Cressy ngayon ay 12.9, sa Launceston ay 5.3. Sa Launceston Airport ay 13.4, sa Lawhead ay 16.4. So yan po ang weather forecast sa Launceston sa hapong ito na 1 o'clock ng hapon dito sa Launceston. Magpapatugtog po muli ako ng isa pang awitin bago natin pag-usapan ng awiting Leaves ng Benenben. Nung first time kong narinig yung kantang yan, nagustuhan ko kasi ang lagi kong pinakinggang mga awitin ay mga awitin na kasing edad ko. Pero nung narinig ko yung kanta ng Benenben na Leaves, nagustuhan ko siya. So patutugtugan ko po kayo ng isa pang English na awitin ulit na syempre inawit ng mga Filipino singers. Papakinig ko sa inyo ang Warrior is a Child.

Yan po ang Awiting the Wire is a Child ni Gary V. At ang una ko po pinatugtog ay ang Awiting Leaves ng Benin-Ben. So ang Leaves po ay gentle emotional song ng Benin-Ben about healing, heartbreak, and learning to let go. So yung soft melody niya napakaganda, tsaka yung lyrics ay maganda naman talagang pakinggan. So The Wire is a Child naman ay isang awitin na nagpapakita ng, alam niyo yun, minsan may ang tao kahit gaano kakastrong ay minsan vulnerable ka. So ni-remind nito yung mga listeners na kahit nga yung mga tao na kahit matatag sila, malakas sila, minsan napapagod at nangailangan din ng tulong ang and comfort from other people. So it touches the faith, vulnerability in human strength. Yun yung kanta na Wire is a Child ni Gary V. So, bigyan natin ng isang magandang quotation. Parang quotation ba? Kung, para sa opening nating kanta na Leaves, ito ay parang mga dahon, may mga bagay at taong dumarating sa buhay natin para turuan tayong maghilom, magpakatatag at matutong bumitaw kapag panahon na. Kagaya ng ang mga puno, ang mga dahon kapag taglagas ay nalalagas at napapalitan ng bago kapag springtime. So like leaves, some people and moments come into our lives to teach us healing, strength, and the courage to let go when the time comes. Minsan may mga bagay na kailangan nating bitawan para may magandang bagong dumating. So yun ang ating paniniwala sa awiting Leaves at ang Wire is a Child naman. Kaya sabi ko yun, may mga taong mukhang matatag sa panlabas. Pero sa likod ng mga yon, ng kailang mga tapang ay may mga pusong napapagod din sila. At may mga pinaglalaban silang tahimik nila itong pinaglalabanan at nangangailangan ng pahinga. So sabi nga, some people may look strong to everyone but behind their courage is a heart that slow grows, tired and quietly longs for rest. So kailangan kong pagod ang ating mga isip, ang ating mga puso, kailangan din nating magpahinga. So bibigyan ko naman kayo ng kasunod na awitin naman ng pakinggan natin si Kino. Alam niyo yung kanta ni Kino, Leaving Yesterday Behind. Akala ko siya ay foreigner ang kumanta pero Filipino pala si Kino. So pakinggan natin ang kantang Leaving Yesterday Behind.

So yan po ang awiting Leaving Yesterday Behind ni Kino. So si Kino ay isang Filipino singer na nakabase sa US. Ang pangalan niya ay Joaquin Francisco Sanchez. Siya ay kinagurian ng Kino sa Filipino. Siya ay isang writer and former singer and actor. So naging popular siya noong late 1980s until 1991. Ang gaganda ng mga awitin niya na pinakinggan ko. Pero ito talaga akala ko ay kanta ng Foreigner. So magbigay tayo ng konting reflection sa kantang Leaving Yesterday Behind. So minsan kailangan natin iwan ng kahapon. May mga bagay na dapat na natin iwan at kalimutan. Hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil hindi tayo nakakausad kung palagi tayong parang may tumutunog na kung ano sa akin. Sorry lang. Na yun, anong sabi ko hindi dahil wala itong halaga, kundi dahil hindi tayo nakakausad kung palagi tayo nakatingin sa sakit at pagkakamali at mga bagay na hindi na natin mababago pa. So, sabi nga, Leaving Yesterday Behind ay paalala na sorry lang at mayroong tumutunog, hindi ko malaman kung saan siya nanggagaling, kung saan ang tumutunog. At yun na nga, yan ang awiting Leaving Yesterday Behind. Sorry po, may nag-message sa akin na emergency, pero iwanan mo natin ang kanyang message dahil tayo ay nasa radio. Patutugtugin ko po kayo ng isang awitin muna, ang awit ni Marco Sison na Always. Pahinga po natin ang awiting ito.

0: cultural diversity is alive and well at City Park Radio. City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be French, German, Korean, Russian or African, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
1: Minutes to 2 o'clock. Ito po ang Filipino Hour dito sa City Park Radio 103.7 at 96.5. Ang Filipino Hour po ay mapapakinggan tuwing ikauna, ikatlong linggo ng Sabado ng buwan at second almost every Saturday of the month. Magkaiba lang ang time. Ang first at saka third Sunday of the first and third Saturday of the month ay 12 to 1 at ang second to fourth Saturday of the month ay 1 to 2. Kasi dati po ginagawa ko yung first and third Saturday kaya medyo nalito ako. First and third Saturday ay 12 to 1, yun ang ginagawa ko dati. Tapos yung second at saka fourth Saturday ay ginagawa ni Ate Emily. Pero ngayon po ang Saturday of the month ay ginagawa ni Terence at akin naman yung dalawang second at saka fourth Saturday of the month. Kung napakinggan niyo po yung boses ni Terence, yung isang Filipino presenter, ang ganda ng kanyang boses, talagang sarap pakinggan. So yung pinatugtog kong awitin sa inyo kanina ay Leaving Yesterday Behind ni Marco Sison, ay ni Kino, yung nauna. At nagkaroon ng kunting kaguluhan sa aking phone dahil may nag-text po sa akin na medyo emergency at sinagot ko siya habang pinatugtog ko yung kanta ni Marco Sison na Always at saka yung kanta niyang Make Believe. Yung kanta ni Marco Sison, sikat na sikat siya nung kapanahunan nila. Hindi pa ako masyadong pinanganak noon, pero gustong-gusto ko yung kanyang mga awitin. So yung Always ay nakanta ni Marco Sison ay timeless talaga siya. It reminds us that real love is not only found in a grand promises, but in a quiet decision to stay through every season of life. Kahit gaano kahirap, basta magkasama kayo, okay na okay ang life. Yun ang kanyang Always. It carries the warmth of devotion, loving someone not only in beautiful moments, but also, syempre, dun sa ordinary days, sa difficult times ng buhay, and the silence in between. Kaya hindi naman maiwasan yung mga nag-aaway-away, nagkatampuhan. Pero alam nyo, meron kami isang residente sa work na sabi niya sa akin, never daw siya nag-away ng kanyang asawa. Never talaga. Sabi ko nga sa kanya hindi kayo nag-away ng asawa mo kahit minsan. Sabi ko sa kanya ganyan. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ako at saka asawa ko, lagi kami nag-away . Sabi ko ganun sa kanya, kulang na nga lang magbubugan kaming dalawa. Ang lakas ng tawa niya. Kasi siya Chinese. Akala ko dati siya ay Japanese pero siya ay Chinese. So akala ko hindi siya nagsasalita pero nung kinausap po siya nagsasalita naman at magaling siya talaga ding mag-English. Matagal na siya dito daw sa Australia. So naging medyo close na kami ng konti at ngayon ay humingiti-ngiti na siya. Dati kasi paano lang siya pa tingin-tingin lang sa amin na walang ibang sinasabi. Ganun yung ginagawa niya. So yung next kong pinatugtog ay yung awitin ni Marco Sison na Make Believe. Hindi ko lagi napapakinggan ito pero parang ang ganda rin ng lyrics ng kanta ni Marco Sison na Make Believe. Itong ko sa pag-ibig naman na minsan ay parang panaginip. Maganda, masaya, ngunit may halong takot na baka hindi ito totoo. Yung mga siguro mostly nakakaramdam ito yung mga na-love at first sight. Habang pinakinggan ko ngayong kanta, naramdaman ko ang pananabik na manatili sa isang

mundong po ng pagmamahal at pag-asa. Pero dahil nga namatay na ang asawa ko, ako ay hindi muna pansamantala makaranas ng mga ganong pag-ibig. Pero itong, sabi nga ng pusong minsan umaasa, niniwala at nangarap ng buong buo. Minsan sa buhay may mga pagmamahal tayong gustong gawing totoo habang buhay. Pero sa iba, nangyayari, sa iba hindi. Kagaya sa akin, hindi nangyari yung syempre, you grow old together, hindi nangyari kasi nga namatay ang asawa ko ng maaga at tanggap ko naman na yun. Kahit alam natin hindi lahat ng magandang bagay ay nanatili, pero maigi pa rin yung minsang naranasan mo. Yun po ang aking maikling reflection sa kanta ni Marco Siso na Make Believe at Always. So, pahinggan po natin ang isa pang awitin. Kayo kaya? Oh, ito na lang kay, ano na lang kay Martin Rivera na lang, yung kanyang Be My Lady. Pakinggan natin ang awitin ni Martin Rivera na Be My Lady.

0: ang oras po ay quarter to two na at ang yan ang awitin ni Martin Rivera na Say That You Love Me, itong huli ating pinatugtog at yung nauna ay Be My Lady. So ang Say That You Love Me, minsan sa mga mag-asawa na nakalimutan naman ting sabihin kung gaano natin kamahal ang ating mga asawa, minsan ay kailangan din natin iparinig sa kanila kung yan, kung gaano natin sila kamahal at pinahahalagan. Kasi may pagkakataon na syempre kailangan din lang marinig na ina-appreciate at minamahal talaga natin sila. At yung isa ay Be My Lady, parehas lang naman sila. Kailangan nating ipaalala at ipakita sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pinili na sila ang ating mga pinipili na makasama sa ating buhay. Alam nyo kayo na nakakatuwa nung pumunta ako dito, ang bagal ng drive ko kasi nga kasama ko si Apache, tapos kasama ko si Choco, di ang bagal ng drive namin. Ini-enjoy naman yung paligid. Tapos may sasakyan sa likod ko na ang bilis niya kasi pinayagan ko siya mag-overtake. Ilang beses ko na nakikita sa mga driver yun na pag inaalaw mo sila mag-overtake, sabi ko sa sarili ko, hala, paano kaya nila ginagawa yung light na nagbi-blink-blink sa likod? Tapos iniisip ko kung paano nila ginagawa yun. Tapos naisip ko, siguro tiniturn on nila yung hazard lights nila para mag-thank you na pina-overtake mo sila kasi nga mabagal ka. Kasi nakakainis din naman yung sinusundan mo, sobrang bagal, tapos nagmamadali ka, gaya nangyari sa akin nung last time. Pero sabi ko nga, dun sa aking reflection na hindi ako nagalit na dun sa driver, hindi sumama ang loob, hindi ako nainis. Nung nakita kong nagpass na kami, nag-overtake na kami sa kanya, tapos mabagal pa din siya kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya behind the wheel. Kaya ayun, pinahinayaan ko na lang. Inalis ko na lang yung aking konting inis, though late na late ako sa work. Pag-play muna tayo ng something commercial para sa multicultural. Kayo nakikinig ng Filipino Hour to City Park Radio 103.7 at 96.5. Ang Filipino Hour papakinggan every Saturday, first at third Saturday ng buwan ay 12 to 1 at second at saka fourth Saturday ng buwan ay 1 to 2. Maraming salamat po ulit sa pakikinig ng Filipino Hour.
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie.
1: Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.